0: rātou te whakaarai atu i ngā kari a te hori, e kore rātou e mate. Ko rātou ka Wikitoria ka panai atu a tau ki te moan.
1: Ai.
0: Koi rā te karanga a ngā hauhau. Anā ka taimai ki o Pōtiki, te tahi o ngā tangata i Waenganui a rātou i tau wā ko te Kereopa. He taketā te Kereopa ki ngā mihina rei, ki te kāwana hoki. I te pakanga i Rangi Awhia, anei te kororo a ngā Māori i tau o wā, ka tahiri atu te pri, ki te hoki te pihopa, Bishop Selwyn, e karaki ana i Waenganui i ngā hoia a te kāwanatanga, e manaaki ana i a rātou, no reira ka whakahe rātou i ngā mahi a te hāhi mihinga rei. Ana e whakapāna rātou ka taumai ngā hoia ki Rangi Awhia, i koeroho ki te wāhi puni mō ngā wāhine, mō ngā koroua, mō ngā tamariki. Waiutea rātou ki reira, kāre rātou e whara i te pakanga. Engari, i hanga i tunu atu ngā kaimahi a General Cameron ki reira. Ana e i roto i tatahi whare karaki rātou e whakakao ana no te mea he rātapu e karaki ana. Ana ka putātu te mihina rei tō rātou pri, ana ka pōhiri tātu te iwi o tūmata oinga, ana ka whakeke tia, ka tahuna te whare rā, ka patuanga te hunga ki roto. Ana e rua ngā wahine i roto i taua whare ko ngā tamahine, te wahine pea a te Kereopa. Tērā tangata no Ngāti Rangi Wewe no Te Arawa. Ana koeira i whakamau ai ki ngā mihina rei. Ana ka te taunga mai o Kereopa ko e hoki te kai hautu o te rōpū o ngā hauhau i taumai ki o Pōtiki. Ke atu ki mai ia ki a whakatohe. Ho mai tō koutou mihina rei kiau a te wākana. Ko ia ka kainga au e au ana whatu. Ana ka patu a te wākana, ka tāre watia, ana ka kainga e kira po ono whatu. Te mea tuatai, painoho te heke, ngai te mea tuarua i āhua mau i tana korokoro, ana ka mohi e ā kua hapa ia. E tohu tērā. Nā, ka wehe atu ia, ka haramai ngā hoia ki te patu ia, te whakatoia. Rima rau ngā hoia, tīmati te puhi. Engari, kua whatikea whakatohe i roto i te ngahere ki reira hunai, te nuinga. Ko Ngāti Ira nake, ngā tāngata te hira te popo, i tū ki te pakanga i tiaki o rātou whenua i Waioweka. Koeira a hira te popo, tino rangatira tērā, koeira te mea i ora i te pakanga i Kaukauroa, i Pōtiki. Kāre rātou i mau no te mea, ka whati rātou ki roto i te ngahere hunai ki roto i ngā maunga o te Waioweka. Kore rau i mau. Engari, whā te kau wāna tangata i mate i te pakanga i reira. Ana ka raupatitia ngā whenua o te whakatohe te kāwanatanga. Ko tahi rau whiti te kau mā rima eka i raupatitia. Ana ka hōtu wērā whenua ki ngā hoia hei utu mō rātou. Ana ka taumaihoke ngā tangata ki te noho i au a whenua. Ana ka waiho he reservation mō te whakatohe ki Opape. Te kau mano rua te kau mano eka. Engari, te nuinga o au a whenua rā i waiho ki a mātou he maunga, he tātā. Rūrū noi o ngā wāhi pai mō tēni mea te mahi kai whakatiku kai. Noi e ka noa a whakatohe i rungu i te pauri, te pōhara, te matekai i tau o wā. Hi pāts te kau tau na i nāi nei, te tāreu ana te take o te whakatohe.
2: E te ipi koe tērā kua

Siya wa e. Ifakaru mai. Marunga I te iarere ko tahira u ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a Siya wa toa.